don't fly. And I'm a pimp. Na me who some a Johnny Ababa tua wu yang kupon. Se wu moody yang kupon. Se Johnny ba tua wu. E kwan si di bi ni mu bi. Min kuku shi a sing na. E sorry e peja peja. Yang kupon. Ma wu sa su ma bravo su. Na pima ma pimp. Ma ni mbu fem. Ma me pimp fem. Ma me kuma ni mu yesterday. Amen.

0: Awurade na twitwa je no.
1: Ah.
0: Aso fo ntie me.
1: Ja siti.
0: Omo Awurade e ogina le chi.
1: Oso papa bi so chemo chi.
0: Omo fanyi bi ogina le
1: chi chemo chi.
0: No ka kire me se me nka kire ne baba ne se.
1: Okay.
0: Kana ko ma tu.
1: My God.
0: Fanyi na ogina le chi no. O ka kire me se me nka kire ne baba.
1: So ka.
0: Aso kana ko ma tu. Omo so wadene sa se abo na chi bra ne sa.
1: Okay.
0: Ana wa dana le ya oko.
1: Okay.
0: Fanyi ni dana le ya oko. Ana wo body se me mo asa. Mr. Samuel Enchirem na mami we ni pakro oda na ni awoko no se ka tina me ba Philip and say e fiana wa wura no na me shunshumu ha.

bedia komane mano. Ano pei eradi bedi hine. Ano pei eradi awudi hine yadi akomeni na manise oni hine ewuye mo. Ano pei eradi atom akraye. Na mimi sawa ye ishra bebi ya wobia. Ya kwa kofo unyankopo wasem. Na mimi sawa unyankopo wasem de entusubi brebe brawa prapom. Na ube ye ishra.